0: lo mire to angama ngia yini ka to go kala mara puri no mire to angama ngia yini wa ro go kala mara puri pere mire to angama ngia yini ka mo ti ngi kala mara lo nga mire to wala ngama a wi di je ka yo no ori ni
1: Bella way.